0: ona fo nyankopon asu nyen ka ensi wi osunsu wi ase minima de ha o nim de ache che ho. Hello.
1: Hello.
0: Pacho ka se fere.
1: Dansuma.
0: Dansuma. Me pacho me ka asuma cho. Mo fi ho fo fo ma no. Nyankopon sa da mo so batie ade ha mo se mo kwa wade a ya na mu nyen ni mo nyam e wo meme ni mo. Mo kwa wade a meme ate ate mo jojo me duabi a awade ne ko ba bia mpanyin fie so ba 40 years 50 years. Wo bo se na awade no e de wo mu nya asa me pacho me bo. Me pacho ni e no pay fa en chiri me shim pokuya so fa nyade mo wai pokuya si police station apostolic opposite why me da asinya me chira

0: Di po bua fi o ya se se owu ama no.
1: Eya pa.
0: Opu a me se ya se se owu o di ama no. Opu a ne me be ko school. Se di pre next week na nkwa ni ko school.
1: Yes papa.
0: Nanda se wa mo afore anto ma so wa asamo.
1: Eya ni ko asamo.
0: Me na me ka chere o.

Ntɔn siran su. Ɛnfɔngu wa juma su. Ɛdira mi se obi anya bi no. Mi se yi nan Ghana mi yenu. Wo da tena hɔ. Ɛwi asini ba koto kosua. Na wa ya afɔre yɛ. Na wo wi a wo de aba ma wo. Wa be gu wa juma. Atom. Mi se obi a. Si nan Ghana series mi yenu. Si ba koto ma su. Especially mo amu mbɛ ko school. Obu ani bebe ko SS. Obi ni bebe ko primary. Obi bebe ko JHS. Obi su ni bebe start school. Obi bebe ko university. Shebe to manso. Ebi mpa o manu kwa mani nini. Amu ko pe juma. Shebe ako to onso. Ne September. Enoma